0: Rarisma pamit, ide Sang Arjuna saking alas patapan.
1: Manganjali
0: Raris ngaturang sembah pangebakti.